0: Rodali.
1: Halo?
0: Pak, di mana?
1: Ini lagi macul, ana apa?
0: Iki lho, sapuku mbrodol.
1: Mbrodol?
2: Ana apa, Mas?
1: Bojoku mbrodol,
2: wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
1: Mas, bensin. Kurang 1000. Jare brojol.
0: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.
1: Oh, alah.